Sinci sinci kangici, mai pikas papis, suma kau say manta rimangici, nis pari markangi, yuka kuyas kataita, sungu manta kang makaranci.